0: Na me kwa human so na me no frani ani nkomo. Me ba cho frani wudi ni ba be okasa fri.
1: Okay, I knew.
0: Ochina sem sokura Ghana. Papa na obo ndi sawi yi.
1: Do wonye ni agbe me ye pa na ozo e.
0: Yakopo adom ye ho eden papa.
1: Okay. Ni keza. Ni yakopo nda wa chene kata kira wa kacha chene. Ya sibi. Ni kem dia ukasa chene no. Na kumano so e popom.
0: Dasi.
1: Ndi ni da chene. Bia kata kira wa de kata chene na pinso. Obi ani ato nani bia ne me mende. Ni mano so. Ni yakopo.
0: Are we in wine? I was sharing a day. Wine and a woman in Yako. Tell us,
2: Keza.
0: Yeah, not yes, or Yako.
2: Keza, one thing is I did back my a pan say, Bay a brand TV nearby, Abby. Omoti. Now Bay ba bacon and a mini a pim. Now that say a buyer nan as a brand in a frim. Ofrim ya ya ya enkranim pege nru ba bia o na keza na abaya na na sa brante na frim na wo jang grei ho
0: wo je omwachi
2: keza ya eyi ya sene bibia
0: che wan hwe enkranim ya na
2: che se me ka kire o
0: enkran no omo asetremu e ba beye basa
2: se in case of se bia na oba no
0: ti o ga se so bo bia mame so bo bia mame na me kwa homo na so mira wo me ba cho wo di na bia kasa fri
3: ajo afo ya me ka kokrom
0: aja afo ya me ba cho awia ma minti o
3: yo ya da wafo fa o bana alkete ndama o koma jama ma nyina na gana
0: okay
3: yo ani na ma yako ama o bibia na na busene o da fom da na hina
0: okay
3: papa mongo
0: ya da se ya me shiro ya papa afo ya ono no ono so di ifi just now o se one die babi babi a ne dai ayiwo obi bia wa twere de hye abusua bia de hye afi mu bia no e papa ya afu jape kurum se oma abusua na hye den oma abusua na yakọ esa se eyi a account nti a se bio na account woto edi ti augustin to aso ho mame na enye ko akasima yesa na
2: ye papa ya afu aminchia no oye oye obi a on fa fidi eni agro kra
0: ono akasa mi hye den ninu de
2: ada na mi hye anu a
0: ya wafo
2: mi hye anu a mi twa mu bo keza no frɛ mi
0: okay
2: kaje bi eh mi nua sana mi fi eni pa chichi nje pa nye nje
0: na si on fa ni jaso
2: on fa ni agro kra
0: mi hye anu
2: program bia bi ko su bia u bi fun light ma ofre ofre mi
0: hye oni ye ma me na to ma buruni
2: yeah
0: Captain Fantastic Alajo Mame.
2: Omo nfa ni agro.
0: Na ye maame ba ko fe ni Alama Tajewa.
2: Okay.
0: Ye maame si ataka sum.
2: Yeah.
0: Ye maame si na mata. Madam kokko na ante ko.
2: Omo nfa.
0: Maame fo we. Guess guess or say boys boys. Na Majewa provision store.
2: Yeah.
0: Ye maame fa ati kokoba. Maame we me tene so ma so. Maame kokko na so na enko. Me ba cho wudi na be okasa fri.
3: Kwa.
0: Me ba cho wudi na be okasa fri.
3: Ba cho juro isa ko.
0: Hey, Brajo.
3: Akeza.
0: Ah, isa krombo kwa wadie?
3: Ya, miya adum. Aoswe.
0: Ya, nkupu wadum, ene, ya huwe dey.
3: Ayo.
0: Ayo, ya meti?
3: Eneme, yo, eneme menso de, na, ya, seno. Efe, yeyu ya fwe na eko suwa, na, eneme se, mbuko mene mana, nura mene mana, nanya asa ikituwa. Ndo kwa jifu, ene kusi ine mwini na yako.
0: Okay.
3: Na kwa bo, mene mama mitumi ya.
0: Okay, okay, okay.
3: Ndase.
0: Nenso me dase, Brother Joe, ewe isa kurumu. Ay, isa kurumu na, yadu isa kurumu na, yechere na kimba siya domrek. Onosuwa unungurano, yechia na papa hapa. Oge mamisi namba nasubi na yonko, 0546637.

0: Nana
1: Kaiser.
0: I sent to me a carimam you.
1: Oh, Charlie.
0: Master Simon, or Simon Moore, and you know, and Famano.
1: Okay.
0: Master Simon, when you say, or you motor repeller, ever, it there is a mixing high school chamber. Maybe I am a mixed old fool. Or say, I sent to me a ya cabby mammy.
1: Kaiser, Madame Raho.
0: Bring the table,
1: Raho, pa, bring the table, local cook. Farmer.
0: Oh,
1: now for pa, no.
0: Dinya me pen o ye nana
1: afu pa bloko
0: e mo
1: so ko fa ma ya di wo fa so jiji e so no chale meti ya na masa aye masa
0: o ma ya basa o ya
1: ho amen fun ko dwinim
0: okay
1: so amen fun ko dwinim ai atana ata ya jaw
0: okay
1: jaw o ma me afrim o dwinim ti me mo nyina ya ko
0: okay
1: ana dwinim fo nyina mo bibia ya ko sa mo shade so
0: okay
1: ana fa ma so so sa you to know more for my ni na
0: e mo mo she di
1: ya ya ko
0: okay
1: tell me raho o de ye
0: so bodue mu mame e san se areho no e wo soro mu de nanso anya ba ina anya ba enti ye nso so e be chichire wan kasa o re na ya chichire abuche nso ni na re abuche me ko na me me sister ko sia bo adwa konta fra na boto kromu fo ina na na chia me old school boy awie mini se mu na mu pomboko Master Simon je enumi esipe na meko mia me na na suma kwa hene na obin badu kbk ni se awie na na eba habesrame oba habesrame na na kasa chirim pa kasa chireme keza waya die bo juma kakran kakrawati na na ofutu nti ofutu nti ofutu nti meso de mi kan nan se medase da ni da ami shira ina na suma kwa hene na nyame onka ne ho na me mana pumuden na ko pon paja no enfra dum kwa dum san se meso so me ka chere fo asem ha mi ami fre na na asem ha mi wo na me na suma kwa hene akasa chere mi woko enti bo be na suma kwa hene wo bia kbk na na awie se oni fi mpo na wuti radio obi 8 ya omona mane se me chia no yi madana seda ne da se ye ka ne ho asembo ne anka obi aka akire no esan se ne ho asempo ide e din se obi bia tena waka akire no entire na suma kwa hene wo kbk ana wie yi me chia oni ne yire ne ne mai na me ma me ma hema mpo so je pe kru ba hema ba ko pe e ma me ma pokria ana ampa be nche mo di kru na na febri munya wie Mr. Kimasi so me na no fori boating ppp butent mo himoda me na na adwa nya me che man hene poso jape krom man hene ye na na okatachi amo aturu nkonkon che otoso mienu na na piao oni wan kasa wofa sie sister ya me chia mo pa bia fidie na ho odin koduru me bra pan kwa bra me yawo bra me yawo no one me mame yakoma upanyi kwojo kumi wina mu just now awie michiabo eko na mebo a emesan ashia achire hwenon so ti augustin bae dj free pose so e bae na me a me chef di na chi echinchin ni mam toto ni mama ni mo nyere ko din no keza keza keza tu eko ya mwe fa na asema twi da mpo nyankopon anko nye so so a mo mo me so mo na mebo next week ebe ni ye dance.